0: Batinta mungule, kuwili mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano bati nse.
1: Netulio katuja uo.
2: Nsubu garuna lusharo mgabi.
1: Sadume mwembuzi, bweweza, obabu erinjira.
2: We wow.
1: Era tu teka kechi koruwecho nseddume erinjira. Na yate seguanga wekole chikoro hache chimu. Situgamba nseguanga erinjira tugamba tu.
2: Sebo tugamba nti yewese.
1: Neda.
2: Tuso volo gamba nti yekongoze.
1: Aha.
0: Kabuze katati nte.
1: Kale tuli uo.
3: Wampa sebo.
1: Omuntu bwazaala abalongo emirundi negisuka mwebiri.
3: Yes sebo.
1: Abantu baba twacheta wanya kumunonyeza linya lya salongo baba muita.
3: Baba muita ekigwengere gwengere. Sebo nyongere okugezaako.
1: Aha.
3: Basobola okumuita Sabalongo.
0: Nguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga nizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika soli wa DK. Nenu mongora. Simba.
4: Mawuli na gesa nyiso kusabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endebika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo biyakole buamu. Bisigade chechimu. Ekitagenda kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo. Kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo nga tachusiddwa.

0: Mzee Katulumo oli muzibu nnyo. None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. Emwanyi zefaananira zito zityo. Labe nyanya zowe zinyirira.
1: Leka nawe, gwatamanyi ku kijimusa kya bimo. Kijimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu n'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village, mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road, mu maaso ga Good Shed okuliraana Shed.
2: Yakubu, olina bumeka kutunze ennimiro eno kati? Obulimi obukooye, buli bw'ensimba emboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Epa atwala ebbanga ddene, ate bw'akulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona, ate bw'enkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu.
3: Ensigo z'osiga we wali obuzibu. Siga Procter Cabbage atamanyi kasanja, aweza kilo nnya mu nnaku nsanvu.

Ndozo kawulidde bulunyo. Kale nno wacho cho oli abadde kyabuuza nedde ekyo tobuuza kibuuzo kitegeeza nti wakirabye dda nti bulamu bwoli bwemanga maze bukuwako ekyo. Meaning taa ate awo tolina kyozzaako kubuuza ekyo oba okivaamu. Waliwo abuuza n'agamba n'ekyo nga kizibu nnyo togenze wala. Agamba nti njagala otuweeyo ku byafaayo by'emisango gye tutamu. Kati awo tujja kuba tubirabe eyo mu maaso, tukitye eyo mu maaso ne mukadde bwe kati. Nsoke ndabike nga mbayiwa muka music waliwo n'agambye nti kubanga ebyokwewabira mu bululu abamu fitina zisuse ku bannaabwe n'olw'ensonga eyo tuweeyoko akati ateka kubireo kayimba wano akafitina kekajja okusinga naye ngaekyamazima emisango egimu batugamba ebyomukooti byogerako naye nga bekiri nti ensi yakula nja kuwaayo kooti kiite tutya ndoza tujja giyita update nga bw'okyagadde otegeere bakyabakaaba omanyi kati we byatuuka abaali bawaabira n'abawaabirwa kati ebigambo biyina we byakyukiddemu biyina we byakyukiddemu nze bwe mpuliddenga oba ndabye bubi kale bwe kiba bwe kityo ng'ekyo kyosinga okubanga weetaagira ddala kandabe kandabe wano wekikolera obulungi ennyo ku kayimba nga betukugambye nti ndowooza akafitina bayina fitina zebatandisa okwekulako abawagizi n'abawagizi abatamanyi ebyatandikira gye byagukira awo wetukwedde akayimba akamulangira 514 akagamba nti owakatya kagamba bwe kati fitina muntu bekwatirwa fitina bannaye wulira gwee

0: Na KCB Bank amateka nebira gero bigo bererwa. KCB Bank irunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kwa kade kumi.
1: Yakubu, ulina umeka kutuze ni mire eno kati. Obulimi obukoye. Priwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene. Atebu akula ba mutono nyo. Katino utungulo. Ukala kumitwe nebukona. Atebu enkungula bubatewe nkananga. Nanga bufunda mangu.
2: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga, Procter Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kusampu.

0: Bana Uganda balina okugoberera ebyo babiteekese ne mu nkola okusobola okulaba ng'ensonga y'obuyonjo ebeerera ddala nnungi.
1: Nkumalira nimbasaba ngu Hoima tubeere bobujunaanizibwa. Ekikusoboka kukora gavumenti ekozire ki? Ekikozire. Therefore, let us move from viewing waste as rubbish to understanding the importance of waste reduction, reuse, recycling, and responsible disposal.
0: Mu mbeera eno, Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda IGP Abbas Byakagaba kugamba nti ensonga y'okuyonja nkulu nnyo, buli munnayuganda asaana agisseeko eriiso kubanga bw'agezaako n'agibuusa eriiso, ebizibu ebiva mu bujama biyitirivu ebireeta endwadde eziviirako abangi okukirira ekalannamo.
2: Tuteeke amaani kurora nti tugenzera mu maiso Hoima Ruhanga katugonza na Bunyoro yoona tukozesa omulimu guno tugende halevo eyakandi.
0: Okulongoosa mu disitulikiti y'e Luweero mu bitundu eby'enjawulo tekujjumbiddwa bulungi, era abatuuze wamu ne bannannyini maduuka mpawuna omu alabiseeko, era amaduuka gonna ne gye buli eno gakyali magala essonga n'abakulembeze b'ebitundu naddala wano naddala mu tawuni kanso mpawuna omu akubiddwako ekyomulubaale, newankubadde yo poliisi ebaddewo nnyo ng'eteekesa mu nkola ebiragiro ebirina okugobererwa okulaba nga buli munnayuganda ayonja waali wanono mu mbeera eyo tawuni kanso mu bifo okuli Balikyewuunya, Don, Downson ne mu kikuubo wamu ne mu bitundu ebirala abantu abataweza 20 be balabiddwako nga balongoosa ku nky'olunaku olwaleero, kyokka ng'abasinga obungi ku bo basuula kumpi ne tawuni eno, naye bakira abamu ku bo balingiriza mu madinisa nga balinga obunyonyi obulingiriza okulaba ensuwa egudde ebweru. Mu tawuni kanso y'owobulenzi embeera nayo teyawukanye n'awalala, era mu bitundu ebyo ebyokuteekesa amateeka mu nkola bikuliddwa aduumira poliisi e Luweero Brighton Haimbisa Mukama wabula, era nawo tewabadde nnyo kyamaanyi nnyo mpozi ku kyalo Luseeke era wabadde ne ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango naye nga y'omu akulemberemu abatuuze mu kitundu ekyeyo bambi ne balongoosa. Kakati byonna ebibadde oluuyi olwo Ruhanga Musabe tukunganyiriza kwe kubituwa wano.
3: Okwera mu disitulikiti y'e Luweero tekujjumbiddwa batuuze, era amaduuka mangi galabiddwako nga maggale, so nga ate bo abalala bagaanidde ddala okujja ku birimu, ate nga bo abasula mu tawuni kanso omwo balabiddwako nga amadirisa maggule, era nga wano wabadde balingiriza abantu wabula bo ababadde abantu ab'omuswaba abazze okwetaba mu nkola eno baliko bwe batubuulidde.
4: Si Robert Wesige Mukama okusinziira wano mu tawuni y'e Luweero. Olunaku olwaleero terwandibadde lubi singa tuba tugendedde ku biragiro eby'eggwanga, kubanga omuntu eggwanga okugamba nti yonja w'obeera olabike bulungi okuumibwe ng'oli bulungi si kibi mu buntu bulamu, kubanga kino kiba si kya buwaze, naye okola bulungi bwansi kyava dda era naffe twakisangawo okuva edda, ng'era ffe nga tulima okuva ettaka lyaffe we litandikira paka we likoma.
5: Tuzze ng'essomero naffe twenyigire omulimo ogw'okutereza oba okuyonja ensi yaffe, kubanga kya buvunaanyizibwa ffenna okubeera mu kifo nga kiyonjo.
3: Ekibadde e Luweero tekirina njawulo n'ekyo ekibaddewo obulenzi mu tawuni kanso, era nga wano mmeeya waayo Sebalamu Moses atubuulidde kiki yakoze, naye era agamba abantu baganye okujja n'ategeeza nti kati kintu kino kyetaaga kifuulibwe kya buwaze.
6: Nze Mulangira Sebalamu Moses Kayondo, mmeeya w'obulenzi. Abantu tugezaako okubaa n'ebirango byonna nabitaddeyo, naye tugezaako okulaba nti baesawa 2 osanga ndooza balaza kubiri naye nga bakyali batono, abadde tebalaba kubeera nga bakisuubira. Tulina kujongera mu maanyi naye okuba nti nno tugenda kutuuka okusaba ndooza bateekewo amateeka agasobola okwongera okusengera kiyeza.
3: Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango ayeredde ku kyalo Lusenke, era ng'agamba nti wano wabadde wabi bwati kwe kusaba ssentebe b'ebitundu bavengayo bakolere ku byalo byabwe.
7: Ogenda Este Kamuli abantu awo wazibwe kugenda kutandika okukolawo nga oluguudo amazzi galiwo noonye n'enzigwetuyawo, n'olwekyo yagadde okubeerako n'abasize baawo okutulongoose temu wiiki jyaaaatandika okulima ekibuja bakikaate gababonyaabonya esigezi yaawo emanyi nti n'obwadde njagala okwebaza bannaffe nga bwe twasazeewo abantu bakole mu magombolola bonna tugobirire enkola ebaddewo ey'okubagabira w'abakulu.

0: Hoima ruhange katukuonza na vinyoro yona kwa somuli mugunu tugende halevo ya kandi
1: boa vobu yinza mukumi municipality mdiskuti ye kumi wakakanyi kumayumba makumi ya tano agali kebi obu subuzi amaduka nebilala ne waga sako siru ngechigindi ilu wabana nanyi ni mayumba gano waga anyo kukero gendo kolo muli mugo kulongo segwanga ngeo kulangirira kuno wikwafu mizwa jivudeko business zenja ulokuli ya maduka bie muku vye vila vidua kunga visi wako siru abobu yenza abobu municipal ye kumi ngabanono chiga mboku wanga wabade wa gudeo ni bata andika no kutunda chukanga baisi zoru gayu mchilagire cha isi wa government ya Uganda echo kuyonje guango kwe walobuligo nezi muku ndwa deziva kuligo Charles Epenyo Assistant Town Clerk, 1 North Division, wakumi municipality ya Gamba, abatuza mchitundu china, abamu wakidene bako lumuni mkubali no kukola, chukaba genzo kwete gizanga waliwe vizimbe, hiviri kama duka, ngabao boba atanise doku tundanga beno gire nusu, eno nga weba sekiri la wake doku rongosa, Epenyo wa Gamba ante ya kasungu hila kaba gude kujoba, nibaka kana kuvizimbe vino, nibabi sako siru mwangwao, chukanga agamba anti wagena kungira no kusawa mateka amalala agayinzo kuluma abantu abayiso lugayu mwebi bibira bya isidwa government agamba anti lwakiri buli nyumba baya jisasuza omutwalo mulamba wakati wo omutwalo ne mitwalo ebiri singa asangibwanga business ye gena mu maso ngataka de kanuka kulongoso kuwedo muli emirimo Taisa Somoruto amyoka meya w'ekibuga kumi atendereza abatuuzi basanze nga bakola omulimu gw'okulongoosa kyokka abakyaganye n'agamba nabo bagenda kubanogera eddagala akadde katono nnyo balabe ekiyinza okudirira kumanga ensonga eno yayisibwa dda gavumenti ya Uganda okulongoosa mu disitulikiti eruweru mu bitundu eby'enjawulo tekujjumbiddwa bulungi abatuuzi wamu ne bannanyini maduuka mpawo n'omu alabiseeko era amaduuka gonna ne gye buli eno gaba mu kaseera kali gabadde magali nga bakulembeze mbitundu ebyo boyo bagenda beeta era wano nawali mu town council bagezaako okukoowola abantu okujja okukola bulungi bwansi awolona bo abatuuza abalala nga bali mu madinisa gabwe balingiriza wabweru balinga akanyonyi akalingiza enswa kagende kagibojje mu town council eyo yennyini ebimu ku byo birabiddwako ebifo ebyewunyisiza abantu omuli ebifo ebyenjawulo omuli bali kyewunya Downsoni kikubo n'ebitundu ebirala abantu abataweze na makumi abiri bebalabiddwa ko nga balongoosa kyokanga abantu mu kitundu ekyo bayitirivu mu town kansi y'obulinzi mbeera nayo teyawukanye n'awalala abaayo nabo tebasobodde genda kulongoosa mu kitundu ekiyitibwa Brighton mu kitundu y'omuduumizi wa poliisi waluwero Brighton ayimbisa mukama nono ye asinziddeyo n'abaako ngeri gyatekisa mu nkola ebiragiro birina okugobererwa kuchiruwe tugenze kuchara oluseke sente ba disikuti yeruwele lasto kibirango jasenzi dogu guo guo kulongo sana kukola na hawa kune hivi gambo biyawa dakuti la bantu baba dina bo
2: okwela mu disikuti yeruwele te kujumbidwa batuze era maduka manji galabidwa konga magale songa ate baba lala bagani dedalo kuja kubirimu atenga baba abasula mu town council omwo balabidwa konga madirisa magule eranga wano wabade bali ingiliza abantu wabula bo ababadde abantu ab'omuswaba abazze okwetaba mu nkola eno baliko bwe batubuulidde
3: Robert Wesige Mukama okusinziira wano mu tawuni y'eruweero olunaku olwaleero terwandibadde rubi singa tuba tugendedde ku biragiro eby'eggwanga kubanga eggwanga okugamba nti yonja w'obeera olabike bulungi okuumibwe ng'oli bulungi si kibi mu buntu bulamu kubanga kino kiba si kya buwaze naye okola bulungi bwansi kyavadda era naffe twakisangawo okuvedda ng'era ffe nga tulima okuva ettaka lyaffe we litandikira paka we likoma
4: tuzze ng'essomero naffe tweyingire omulimo ogw'okutereza oba okuyonja ensi yaffe kubanga kya buvunaanyizibwa ffenna okubeera mu kifo nga kiyonjo
2: ekibadde eruweero tekirina njawulo n'ekyo ekibaddewo obulenzi mu town council era nga wano mmeeya waayo Sebalamu Moses atubulidde kiki yakoze naye era agamba abantu baganye okujja n'ategeeza nti kati kintu kino kyetaaga kifuulibwe kya buwaze
5: nze mulangira Sebalamu Moses Kayondo meya w'obulenzi abantu tugezaako okubaana ebirango byonna nabitaddeyo naye tugezaako okulaba nti baesawa bbiri osanga ndooza balaza kubbiri naye nga bakyali batono abadde tebalaba kubeera nga bakisuubira tulina kujongera mu maanyi naye okuba nti nno tugenda kutuuka okusaba ndooza bateetuwa amateeka agasobola okwongera okusongera okiyoeza
2: ye ssentebe wa disitulikiti y'eruweero erasito kibirango ayeredde kyalo Lusenke era nga agamanti wano wabadde wabi bwati kwe kusaba ssente b'ebitundu bavengayo bakolere ku byalo byabwe.
6: Ogenda este Kamuli abantu awo wazibu ya kugenda kutandika okukola wonga oluguudo amazzi galiwo nonye n'enzigo ebyawo n'olwekyo yagadde okubeerako n'abasizi baawo okutulongoose mu wiki ya Greater Central okulipa ekibuja bwe kyati gababonyaabonya esigizi byawo kimanyi nti n'obwadde njagala okwebaza bannaffe nga bwe twasazeewo abantu bakole mu magombolola gonna tugoberera enkola ebaddewo ey'okuba babeerawo abakulu abandi kutwakola mu buweereza.
2: Kurasa Eddume Lubogola Simba Nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
1: Ziweze 16 ze zaakayita ku 7:30 ezaamali ag'ekyemisana ag'essaawa eno geegonga bw'ogawulidde amalala mu bujjuvu galinde ku 11 ez'olweggulo ne ku 1 eyakawungeezi ku lunaku olwaliiro. Nze Matini Amai ku Kigongo, Mukama Katonda abankuumire.

0: Madam Tegezanti, osobola nawe kakati okwefunira ekiyumba echa GSB oba ngo yagala nawe woli ugancha aba nange wanoka kakati munyambe ntaniko kubera nga ate nkwaza niba nafu aba GSB osobola kubera nga ate ofuna ekiyumba echa GSB nuganti aba nange aba GSB munkone ko wano nange mfuna ekiyumba tukole bakone ko kusime ya 07 kusime ya 0800 63 anamunya 55 ngugama ti aka kati banange nange mugire ekiyumba cha GSB mu kintere wano tukwasaganye emirimo kugament 0800 kuba okubakati simu jiwandike 0800 63 anamunya 55 bakubira bagambe mulangira suna kusimba angambye bwemba njagala ekiyumba nange okunsimbuliriza GSB eduka lya GSB tutandika bantu batandikosibwa mupiira basokosibwa obubaawo angambye bakubireko okusimu eno mujiwandike kati bana bama mbakubireko gwalina opportunity oba ayina obusobozi obukubeera nga tweyagala kubeera nga nawe bakuwa edduuka ly'ekiyumba ekya GSB utandika okwaza emirimu oyungize ku nawe okunfuna eyo ensimbi bakubira kusimu ya 0800 63 anamunya 55 ngambye 0800 63 anamunya 55 embeera ebiri ng'etambulira ddala bulungi nnyo anyini ddala so embeera bwetyo bwetambula side zaawo n'olwekyo mukubireko kati ebintu bikwanguyire 0800 63 anamunya 55 buli kimu kijja kubeera kikwanguyira bulungi nnyo nnyini ddala nkujjukiza mukwano gwange nti nkujukiza mkwano kwa ngenti tuina ticket za fensa va super VVIP ticket nkugambia weri super VVIP ticket nkugambia weri alako mkwano kwa nge mwagizua Manchester United yeita Nakitas omusheshe kale Nakitas omusheshe nakwa kwa umu wajizuwa maniyu oliotia ona wali agambe nafe kwe tuliku sedumere bukola sima tuliza basajja fumo nga tuwebi ya mizanyu kale tutampura mpura ngamfude ukao njagala kutegeza kakonti tiketi ya fensa vaweri GSB bateka mpira gena maso kwenye angate mkwano kwa nge ufuna tiketi ya nsava emipira najire seda emisava ejigenda okubeera nga jukuwa ku sente kugambe emipira emisava eja VVIP ejigendo okutuwa ku sente olwalero wejiri genda maso pina nga tojifuna bulungi nnyo olunaku olwalero genda maso nokubeera nga ojifuna bulungi nnyo olunaku olwalero nkuonako wali customer care oba nyiga sita bibiri kumi sita 15 sita kumi asho njigoke gambe nyiga sita bibiri kumi sita 15 sita 10 asho njigoke embele kutambuja VVIP eri odi musamvu eri odi mukaga point na 8 eri odi mukaga point 8 egenda kuleta kusente eri odi mukaga point 8 egenda kuleta kusente nchidamu eri VVIP odi mukaga point 8 egenda kuleta kusente nulwecho tuwe kwate tukuwe super VVIP ticket ensava ezigendo kuwa kusente gambe nyiga star bibiri kumi star 15 star 10 ash onyigoke gambe nyiga star bibiri kumi star 15 star 10 ash onyigoke embera ekutambulire ebintu bikutambulire bulungi nyo nyini ddala gwe mukwano gwanga uliza simba bogule mpira nijiru wa kutu kako kubira customer care bila kone ya temu wanosu bibiri yoka amara bila kone ya temu wanosu bibiri amara o nyige sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi ash unigoke mbira ekutambulia buru unji nyo nyini dara kare ngamfude ukao njaga na kutegeza ntulukumi rukura nkumi akakadde kakula bukadde tokozesa olukumi okunoonya obukadde abamu bakozesa olukumi okunoonya obukadde nedda kozesa olukumi okunoonya enkumi kozesa omutwalo okunoonya emitwalo kozesa akakadde okunoonya obukadde tokaka tosindikiriza teweekaka buli kimu kijja kuba kyangu kakati nga nfudde kukaawo njagala okutegeezako mukwano gwange nti Man City awa baddaali ku mipiira n'ebikopo soni gambi eya 2017-18 Liverpool ttiimu yabanaffe bali abamanyiddwa nga aba Manchester United ekikopo baba bakitwala kubanga Man City yavunvubika emisango gye egimuloopa giraga yavunvubika oba onfuna mwanguwe bannange ogula VVIP ticket obudde bugenyi ati ticket weri nsava egenda tukolera ku sente ticket nsava ya VVIP egenda tukolera ku sente gula VVIP ticket card embeere kutambulire VVIP ticket gy'obaddukirako egenda komi awo mangu ku sente nziramu egenda komi awo mangu ku sente mwana mwa mama yakatwala uko kairimu mipiira esatu kwena ereeta old mukaga point 8 obagiteekamu kya 10 gwamanyi super ticket egenda kumanja olunaku olwale erimu ne singo gisibe yokka mbagamba namuga ate mulangira tatwagaliza nze ekyo nkigamba kubanga nange mba nagisibye dda sizoni ya 2017-18 nga tugivuddeko tugeza ku sizoni ya 2018-2019 Man City ekikopo kiba kimugibwako era 2018-2019 sizoni eyo yesho kyali nno gwe kolu ono Man City agenda Chandanda agenda Chandanda talidde ku ntula abakumpanya bwe bagwana nze siwagira mukumpanya kutambula nga ayina kati 2018-2019 Man City ekikopo era akitwala mu kukitwala yakulembera ne yeegiriisa n'alinnyaku buli omu ku mutwe kubanga era yakuba obutiimu bwamwe katuna bumeze ebiwalaata yayina points zaali 98 wabula mujjukira bulungi nnyo nti Liverpool yali amutwala kakaaba ekyo kikopo simanisa yaviire mabega Aston Villa alikuba mugatta mugatula mubambulula ebipale Man City bwawangulaga yina points 98 empira 8 yali awangudde empira 3-2 akoza malira 2 akubiddwa enajo katebe golo 95 atebeddwa 23 Liverpool yali amutaddeko taya yali amusibye kakanyaga kubanga Liverpool yawangula empira gyali ya 3 nakula malira 7 nakugwa empira gumuguka kyekisinga okumusa Liverpool yakubwa game yali emu yoka nga tebe golo 89 natebwa 22 era yalina goals zali nkaga mu 7 ne points 97 nga singe bakoru Man City olunyaguruzi olubi lukafuota lukabibi nga luina points 98 nga Liverpool aina points 97 waswa Jurgen Klopp German coach one of the most respected coaches kubanga abadde akoze ebyomupiira byonna so awo Jurgen Klopp aba naye ekikopo kidda olwo aba afunayo ebikopo ebirala bibiri byakawangula ku Liverpool abigatta ku kiri ekirala oba nfuna kakati nga tuvudde waawo sizoni ya 2019 nga tugikubye emabega waliwo sizoni ya 2022 mugumu ani akitwala soko gula akapapula nkuwe kati ani yalibadde atwala ekikopo ekyo gula akapapula mwana wa mama kubanga tikiti weri ensava egenda okuza sente super VVIP ticket nyiga star 210*15*10 tiketi weri bannange egenda kuleeta sente kubanga najuwadde obudde nga njironda okusobola okulaba nga sente zo ziweebwa ekitiibwa ate nga owangula ani awangula 2-2 2-2 mugumu ani yeyagiwangula nkwano gwange atungudde seddumire bugula simba ani ayimukiramu eye ya 2-2 mugumu ani ayinza oyimukiramu singa Man City bamutagula ebibuno ani ayimukiramu gula akapapula kakati nyiga star 210*15*10 ngambye onyiga star 210*15*10 ofune super VVIP ticket kyekitambula kikutuusibwako banaffe aba GSB Uganda GSB Uganda bagandika kakati sibira ku bempiira bayina bet builder baina bonus zonna bogula bwa account bonus gross okuteeka ko oba send deposit gross okuteeka ko bamukubisa mabitu 10 ku 10 atera gwayagale duka lya banafu bali abamanyidwa nga aba duka lya GSB bakubire kakati bakubire kakati bagaye bane njagala chiyumba njagala duka lya GSB nange ntambuze mirimo bakubire kusimya 0800 63 5 ngambe 0800 63 5 embere kutambulire ngambe 0800 63 5 kubira ba GSB ogere masopera ngati mkono gwange bakuwa chiyumba weyagale gura kapapura kakati nkasta 210 615 615 ngoke super VIP ticket kuiriba nange odi musa odi mkaka 0.7 egenda kuza sente eyingira odi musa mfuka kakati Wednesday de kumpo kubanga elimu mpili esatu kwena juka elimu ne single na yes single jisibiyo kweli odi 2.9 jisibiyo kubo jiteka mwete anugua manyobe esatu webili na inga zire singa savu na kurwa lirunja kala mnoge sente vwem international break nga muhindi tumumwe dama alivu gura VIP ticket kati katuna nyoka ankurebo yinti zijiba na mamamu.
1: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu bati, sir.
2: Netulio katuja uo.
3: Nsubu garona lusharo mgabi.
4: Sadume mwembuzi, bweweza, obabu erinyira.
3: Wewao.
4: Era tu teka kechi koru echo nsedume erinyira na yate seguanga wekore chikoru ache chimu situgama seguanga erinyira tugamba tu
3: sebo tugama nti yewese
4: neda
3: tuso volo gama nti yekongoze
1: kabuze kata ati nte
4: kare tuli uo
5: wampa sebo
4: omuntu wazala abalongo emirundi nejisuka mwebiri
5: yes sebo
4: abantu baba twacheta wanya kumunonyeza linya lya salongo baba muita
5: ekigwengere gwengere sebo nyongere okugezaako basobola okumuita sabalongo
1: nguli kobi limwetane kutusibako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuletindi kasoli wa DK nelubogora simba
6: Kwa hivyo kato, wanji, chogamba wa kungula da.
7: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
6: Ina ye, nzi yukira tuwa sibire mbisera biebimu. Atono chijia chitegu wa kumanti wa mala doku kungula.
7: Enja ulo, yali kuonsigo. Na gula DKC 833, okuva mubaya.
6: Olimba,
7: kasori ya bala, yali kemi nwemiji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
6: Wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Wange bisaja,
7: wanji,
6: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
8: Mwegata kumuwedo kwa wali miogukula, abalonda wa DKC 833. Akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi. Akala mangu, akuwa makungulo kufa kunsa wa satu munya paka satu muka agavulika. Ata wala nyo, nofu na makungula manji, mubuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, buli chinya. Chalile duka liyavidi meri kulio kumpi, wefu nile DKC 833. DKALB, success you can invest.
1: Katitili kulinda, bulichimuchi wende, goma zoku sasula, uwa tugenda kuleka, fetugenda chigali Rwanda, undatambulia mubasi, uwa nyonye, tusimbulanga asatu uwe kumi kome mbira abide mukaga, sente zona sasula, kuliko kulia, entambula, okusasula bifo bietu na alambula, no kusula, totia, tugenda kuyabako kufune biwandi kebi kusaze ensalo, buwa tobirina, okumanye bisinga wo, 0 8 8 8 5 5 uwa, 0 7 0 8 2 Munana biri musambo. Funuma kumugwanga na fe. Aba higher level tours and travel. Kuruno tosigala.

tuli daba gusamba ko gabato tola kawonvu nakaga bagusambira nga mbigere basamba kubutanga obabe sibanga biwuzi twagala kumanya bagutandikira wa bagusamba batya obutimba babuyuza olikulu bogola simba naba gusamba ko mu Uganda Cranes Uganda.

0: chenda mumusamu kasise satufemba fede simba mwewa nyo kuwele nga mtu uliriza mwewa nyo kuwele nga mchari kwa darabulunji nyo paka sawa zigena kuwele kominemu ezoro gulo kade ka former footballers initiative era mchimanyi tino kastaru tuko uro mkaga nga tuli mbera ye gandalo awo tujiane tusobolo kubanga tutunulira ensonga eza former footballers initiative nisobolo kubanga tuzikuwa saganya nga bwezitambuli ya dalo bulunji nyo mstudios omfumbo simboto wendi bulunji nyo na korwalero era neba nange batu seda tugezeko kulaba ntino tutanya ensonga na korwalero era nga chetugeno kubanga tutunulira kusaidio kaba tufuzeko ate tweyongereyo mumaso.
1: Batu uliriza mwena, awali kwa Radio Simba, chenda musamu katonjeza satu. Femu mwefe,

0: Okulaba nga tukwatagana n'abavujjiriza abalala okulaba nti tusobola okugenda nga tusimba emiti gino n'okukubiriza abantu nga mmwe nammwe bannamawulire buli mwaka simbayo omuti.
1: Omukulembeze mu kitongole kino ki My Tree Initiative Ashraf Dumba agamba nti baagalawo banaamalirako omwaka 2027 nga basimbyeyo emiti egiri eyo mu 220 mu masomero. Ekigendererwa kyakwongera kwagazisa miti mito obutonde bw'ensi.
2: Tuli mu kulonchinga program eyoku greening amasomero district ezisoba mu 10 era olunaku lwayo tuli mu kusimba emiti 35 ku ssomero lino eno. Tulina target ya kusimba emiti 20,000 kutandika mu guno omwezi mpaka mu December wa 2027. Twalonze amasomero lwa nsonga amasomero galimu abayizi abaana abato be twagala okuyigiriza nti bwe tuti bwe twagala ensi yaffe nga tuprotectinga ebibira so bano abaana basobole okubeera ng'ekikolwa kino eno taking on nga bakyali bato okwawukanako n'abantu abasanzeewo emiti ate ne batema miteme.
1: Mukulembeze w'essomero lya Nakanyonyi Nakanyonyi Secondary School George Wateta agambye nti emigaso egiva mu kusimba emiti tomoni n'alambulula.
3: Njagala kubiriza Uganda yonna buli muntu yenna awulira obubaka buno tukwatire wamu tusobole okuzaawo obutonde bw'ensi. Bwe twonoona emiti tuba twonoonedde survival. Buli omu weebuuze n'akasimbayo emiti emeka.
1: Edda chikazi zinazukunukiriza kuwera 15 ziyise kusawa 11 mwezi olw'eggulo.

0: batinta mungule kuwabili mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeuza lubugula simba bano batinse
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita wantu namanya nti awubalya
2: akabonero akasooka nga ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto tinto
1: endagu abaganda tibaji agazisanga nnyo n'abantu kujirya bwe batyo omuntu ajiridde balowoozanga nti abaaki
3: balowoozaga nti omuntu abajiridde tajja kuwanvu
0: kabuze katati nte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yeso
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje bakagenda kagenda aina Daudi Kabanda
0: nguli kuwabili mwetane kutusiwako KCB Bank kwangalizo genda maso Faith Agro Imports abakule tindika soli wa DK nenu mongora

0: chuna rio kumpi bibwa. Jagala bana bali mufai munga bali redo kunyumirwa nga batarifa. Anti rwe tukensa rwe tubala nawe. Wewe. Agamba tia. Anione rali side chao. Abantu bange bali batya we chimba kino chiri chitya.
1: Chimba chiri chigenda kola
0: baba. Simpayo babiri bokawo. Esebo. Ya oti. Dobo

0: egule waka byolimi oluganda n'okumanya ekinte ku mpeo za lubugula simba bano batinse
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga ng'ayita awantu n'amanya nti awo balya
2: akabonero akasooka ng'ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto
1: endagu abaganda tibajagazisanga nnyo n'abantu kujirya bwe batyo omuntu ajiridde balowoozanga nti abaaki
3: balowoozanga nti omuntu abajiridde tajja kuwanvu
0: kabuze kataati nte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yes sir
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje kuba kagenda kagenda aina Daudi Kabanda
0: Eguli kuobili mwe tane kutusiwako KCB Bank Ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports Abakule tindika sori wa DK Nenu mongora

0: engule kubiri mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda nokumanya etinte kumpeo za lubugula simba bano bati nse
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita awantu namanya nti awubalya
2: akabonero akasooka nga ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto tinto
1: endagu abaganda tibaji agazisanga nnyo nabantu kujirya bwe batyo omuntu ajiridde balowoozanga nti abaaki
3: balowoozaga nti omuntu abajiridde tajja kuwanvu
0: kabuze katati nte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yes sir
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje kuba kagenda kagenda aina Daudi Kabanda
0: enguli kubiri mwetane kutusibako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuletindika soli wa DK nenu mwogora

0: sedumero bogora simba chera musamba kasiri sasa tufebo mofe mporogome nje dembe kubuza kwenye gwe najo sinziro kuliriza nuko bazana te emiri mujo na jotu siza kenga unakuru waliru zeka zibwe Hassani Sava mkambodia wa saba saja tulikuwe ne singa zo na alinu inteka teka ya mupira wakati UEFA nation is rich UEFA nation is rich biri makumi abiri mukaga ranga timu ya kuangiria Spain na timu ya kuangiria Bungereza sawa satu ndachika makumi na muta songa te Czech Republic na timu ya kuangiria Croatia na guru budi bubumu Slovenia zanye na timu ya kuangiria Scotland gugenza 0-0 North Macedonia zanya timu ya kuangiria Switzerland na guguja kale no ebigambo byonna tugena kubanga tubiguna ku rwalero Finland utude San Marino goro zibade musanvu kuburere Albania izanya timu ya gwangira Belarus umupira ugo nago guja mpaka za UEFA nation is rich
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita awantu namanya nti awubalya
2: akabonera akasooka nga ayise ewantu nga wazika
1: nga wazika
2: nga waliwe ensiko
3: tinto tinto
1: endagu abaganda tibajagazisanga nnyo nabantu kujirya bwe batyo omuntu ajiridde balowoozanga nti abaaki
4: balowoozaga nti omuntu abajiri tajja kuwambu
3: kabuze katati nte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yes sir
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
5: kamugezeeko jeje bakagenda kagenda aina Daudi Kabanda
3: Nguli kuobi ni mwetane kutusi wako KCB Bank Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora

0: Ah, ipine nemuyuza, nemuyuza na bayoro ya mutuga. Umuyindi na mukubye nemuwaya. Neranga, nesuba. Kumbu, nisima jiwe niyo simba ya muja.
1: Ulira!
2: Ulira lendi yo simba urukuma.
1: Bamita makaka tena utakubia bitoke bibi chikuva banna ulira gwe
2: tusangura muindi na titirira
1: VIP ne VIP kutendele ko cha tuito muliro ntadde kemi pire na ku VIP jukora odi munana nina VIP kemi pire satu ne singo ya VIP tadde ko ordinary nina singo je tuita mali kupu nkugambie Sunday special tujitumie expendable maragu wari ekisipe senior Donny King we wakasa VIP ne VIP sita biri tanu tatu sachera babiri sema shirumba nkugambia VIP na kugamba kufuna mipira jo mu Cambodia nze kanyine kama kogera olina okubanga otadeko airtime wa siringi bibiri mukutu gonna koli then ku mobile money wakati we 10,205 nokuda baguru VIP VIP ordinary nirane single je tutumye mali kupu
2: microphone na je kupu
1: sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash nige pesa ya yesu sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash rumba nawe.

Gana gari bize gari mo kunyumi ra discard mo kola simba tuli live. Jero kom. Ala. Kunodi musamu noti nyache nda musamu wa satu. Noti noti. Pendo.

0: ngambira aliyo kupi on the disc kesa. Florence. Liana linagomba lidieyo. Kunoti msafu noti nyache nda musamfu asatu noti noti. Majeda kutaka. Mwana chona liyo kumpimpi buwatu we. Agambatia. Ani one lali saidi chentu fa. Bali batia bana bena muganga abu.
1: Bali na mini stable.
0: Mbaya bantu nga babili.

0: bize gali bize gasula gazina gakensa gazina gwe mwana chona lyo kumpimbi bwati
1: zero bange ne kayunga kibya muli
0: abantu bange bali batye kayunga wansawo
1: abantu be kayunga ge bali balungi
0: obudenga buno
1: obudenga buno kwe bali bazina
0: baya abantu nga babili awo
1: mira ko wa
0: Esabu.

0: no kusula mulavu boya galo batu yagala kati abantu bajja kuloza nalese AI soko jivemunga ngalu
1: nzano gotulugunya nino musai sire wachuma amanya na igo kunyweza gwankute simuta mpaka nganchaye oh sabona kuwanikira mikono wako.